Magandang magulay na araw at gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Magandang gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong kaibigan sa Impopoy ng inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene dito po sa ating barangay, New Zealand. At pasensya na po kayo, medyo magaralgal ang aking boses. At parang hindi ko alam, every time may school holidays, yung first few days, may sakit ako. Yun ang nangyayari sa akin. Pero ayokong tigilan itong ating podcast araw nito dahil very interesting and very uplifting ang ating mapag-usapan dito. Ano po? Kaya pasensya naman yung boses ko. Ano? So ating makakapaniham, siya po isang contemporary creative artist. At actually yung dati kong estudyante si Alvin Trono, minessage niya ako nung nakita niya na nanalo ng award itong ating bisita. Sabi niya, "Sir, nandyan si Louie." At sabi ko, "Oo, kinamayan ko na siya kanina." At ang ating panauwin po, contemporary artist, ay si Louie Bretagna. Louie, magandang gabi sa iyo, Louie.
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-invita niyo sa akin dito.
0: At kumusta ka na? Kumusta ng ano? How are you?
1: Mabuti naman. Still trying to establish.

0: yung okay.
1: Kung bakit ako, kung bakit ko pinupursue yung pagbalik ko sa identity and culture natin mga Pilipino.